0: ang malawang Ratri Hatay, Hatalihay.
1: FM.LK.
2: Behesan Niwana Ritmaya. www.livefm.lk.